Detail sa internamento to sa lingkalipan, at nakanaw aniyet, anek ni Claudia, Celia, at Alicia. Kuy halangchik mo siya, tingkam chokrev ni Rapin o Fuso natin, akwanin siya kilal, sa iskabana, kaya ni Sandalia, sa Rio Vinay, ha,

Ne era vinchil, masale, ciul, cumunești, o coce vechi, saliferie. Esterio, herardia, qui nao, ken, sali, sa ecio, le hili, nao, șman, sali, hun, hun, ce te namit. Și cuan chamelco, na cuan cuanco, San Pedro, cachan. Yo le sa ecio, le hili, la banan, holtica, tere, cumunești, line, que se hace, bli, hun, ce calebal. Mech na kat liha lina kaldesin banak kushe kam jaklera lale kahol banak kwana kayab chikani ke ilokreli ra manyan yok chikya ba tol tole kwachin ni kanachin na ra o di ko kalin kaan mo ko antalish peul aan mo ko antalish peul kumanesh kalang kwe raksin kila ku tachak na chinachuki bayak mare raklala kwe nang kachuki nang kachas na kachil manyan Ya bansa skawanak ning kwam ya klibatung kwam ya klibat kita cene mare di loteria mare di ruwa cika mari kali na li kawa yitu nge siap ya awana na na li akhir ru bajas chach banung ki dak singgilak bi khruwe bli kokal manya awana kokan na kaje nak sishkhunil chabil aban laoli nako rap de sinre malakhle na kamahe kwalis banung kil manya Ogana koye ko bisale kakangel marim orkestra chio maksak bana kwana kakrake chiken inges ok chak chis pat bali kakreru ting kacing na kacois ke balere manja karune keje kana flor de maria pot kana esmeralda to taran tal peta de kana julia ogana kwe kawakalos kamnal Alice kwangesaran kulumak kulumak nabay sailech ul